0: Uwang Eva Michael uhak di igalakot, nagadami talam ang mga inat to pivali ayot ang malaman na pivali ayag ngayot. CBC North TV kutigot. Kakitaw yung tigot cbc.ca/north ang mga CBC Nunavut Facebook. Pivali ayon na tuin na watut, nuna tsinne, nuna lilimane ka na tamilo. To sa kami naktunapik sa patugot, igalaki yaw wagot sila aktuang mod. Takot sa watugot nagadami talam ang mga 6 mikanan ng may 4 may kitang mayone.
1: From CBC News, The World This Hour, I'm Neil Kumar. Prime Minister Mark Carney will meet with French President